0: le chubu ara ara a o le chubu ara ara a o le chubu
1: fenti fenti yesu ni mo fenti yesu ni mo fenti.